0: ngasu jane de na yongtan me ke songpa ri. Kunde hinzo nasu xin ki mang ki war ta go jia hyangzhu ni yinpa da, tsami hiobang hapu ni ju nga kiwi sajia de ri yu ni, pa yung ho jang ki tong ju ju li la hiyo yi yaba ri.
1: Zhe xiong zi nang yun de ta jamu to di nao kibu rishdu bai?
2: Nao kibu rishdu, ta ring bai yin zhomo gara jia, gen gu longbu jibu rishdu, an ni yin mangbu rishdu, pa ji xie, tsu ji xie, an ni. ko shu ra je je ge ge she ra je dung ge dung ge ane ko te te ra da gan jok bo ra sin je ya gu ra shu
0: ning gu de so li zu ba chu go gu shi ni de de ra na ge chen ni ko yong wi sa ma dung ri si ba da ya chang lu ri si ge ba ji
1: de din kala si mu du ba
3: kala ya mu chu du si ski
1: chu du su jo ran so song go ba
3: ma re a jing wen jo ri
1: a chen zu pa zu ji bu xing ye bu zha ru ba
3: ji dan lin cha zang lo pa zu chang bu je da la le ga na me shan le ga chin lo ye
0: 탈레로시즈스투고르라 로저 장정 홍장기든 주위 리기기 뚜루 대치큐 동거 신조 나소 크르선비 난장긴 코와 만크양이 콘주의 제캔네제 딘도 신조 워 소제리가 요비 큐즈 제바네종 시드 큐즈 딘바다 지비 버시디 나제렌 코디이 신조 나수 링기 리저 토바시 예지 송바시 나제 나수레 상급바다 냥도 라시 토수 니디제 신지 요고 랑코르 케지다 나두가 코비 칸소소제디 요거 조선다 현지리니 냐리시니 산도에 나두가 튀무마이비에 가수로 당라 예제도
4: 라시 토소니디제 힘지 조된제 요거 랑코 체디지 종체 요거 당 베제 힘지 니와 뇌미 링니 휴야 냐미 기송데 시디 그것이 더비 링니제 대모 희생 예바시 종모당 요거 와초 요거 랑코 체디라디니 창괴 람트지니 나중가 총란 체중 카도 시바당 람버더 포장 보다라당 카인 자캉소 Nita rang yin jia sa jia mang bu ju ji yue. Toso nian bi ni zi ke jia tong jia ji wa dang. Toso wu mi xiang zi ke jia si ri ni ka mang bu ye ba shi. Bian ma qu zhen ji. You go lang kun de ni qi ding jia xiang zi za tuba ma si. La si na zhong gen zi jiong yang da tu jin du bi. Ha jiang xi bo xiong. La si you go ni mang jin de jia wi nyong so de xiong xi sun ba shi. Yin yang zhong mu dang you go wa mang bu xi. Ba go jia na zhong de san lang nang du ye bi qi ding cong kang zo wa xue ji yue. Bi zi go fi kang nang. Ya su ma dang, go fi ye, zhe yen yan dun zhe ba dang. Ma zhi yin dara, nga su jie ba dang, ba lin xie ba, na zhong ge rin ni jie deng jie sa mo dang, deng ge da su le, niu ro xie yin ye ba shi. La sa lung deng ge lho ma di yang ki, dara yung cin zhe to la, nang ma nyang zong jiang, xie na ya bun du. Na zhong ge bi su go fi kang ge na zhong la, nyam sa ba nuyen du ji xie ba shi. Yo go wa gang la di xie ji, da ge le xie bun du, go fi la, mar dang zang bi zhu an du. Na zhong la sa, ba qia sa mo ya xiong xie sun ba shi. La si go fi kan xie ge yin da dian tie yi. De lu nga ji rin, go fi qie ba ping kin yo go wa mang bun du. De ge ne, so jun jie bue zui go la xie yin ba dang, ming er yu ma mang bu xie de ji yue bi, yo go wa bue jie ming se le yu so gong xi, nian lin xie de nyung dun du ji sun ba shi. La si bue zui sa kang qie ji ka lang, ma mang bu yue jin, sa kang ka ge so jun jie zhu wa song ju xie ba dang qie ji, cel jie zhu wa li se dong wa dang, dang ga ping sun co se dong wa ma si. Qie qu din bi, mang so cha dung yang xie bi, zhong mu dang yu go wa la ba qia sa mo ya yi ba shi. Yu go wa ding zhu li yi, sa kang ge, gui dong ha jiang ya bu xin du la, ka la jiang yin bun du ji sun ba shi. Yu go wa lin shi dou yi, sa kang di qie qu qian bun du la, cha dung di bi, bai mu ring ne lu ling ga cha la ga wi mu ring xin yin bi, nang wa sa mo xiong xin sun ba shi. Yu go wa cui, san tu yu jiong dang, san ni di gi yin si nyong ro xi yu de, La si ren ni yu go chong ra ya zo ji ba de la pe jin zhu wa mek tong la zin xiong xin. Niang ling di da kong cu sim ku nang su ta me bi jen qia de xi de jiu jiu me me shi. Nga jing a sui rin, jia leng song ji ji to lang ko dang ni yu gong zhong ki mang bu ye bi. Qian du zhong qi ba xue zong ju jie, xia yu sa zi jie, jik ju nan bi xia yu zhu yin ye ba shi.
0: Nga jing a sui ni dang bu, do la ni ri yu go xia yu di ni su mu zu ji ke he. Lankon yu si nang, kankur da baba gansir ya yu. Sajiu kani yungwe yu guwa tsuyu gur jia di, sama zuwa su xie ji yaba tang. Zi yu ku jia li du mani, yu guwe gung gu ye zong ya yu zho ji yaba shi. Xiu ye canji ni pepi yu guwa mang bu, dega ren zong yaba tang. Bido yung ten tang bu yin bi, shen yang ka yu guwa li jang ki. Dawa ni re bido yu gu xie ji.

Peter, ngarani pensu kangri chaya me. Ngone yi. Kesi ting ra me na, nga zhumzhe tis togu ma zhe. Ajanja, ra la nga tu me na, ra le zhumzhe togu ma zhe. Ngone che na, tinge yi gyo wei nesu tis chansu chaya la, nga shira shi gi. Gem gege gege lungu shou zhi sheng bi. Yi ne ni qia yang si chen si qiu yu. Jiao chuo bu ji le ga zhu jiao na le mang a. Ge du du chui mi da. Tang san le mi. Yo le mei qiu ji. Ta bu duo. Na. Ci du yuan chuo bei qiang gui di zu. Mungni na su, ra nyok zi cawe ne zi di su, mungni na su bri. Peter, ngarani ngo xinbe nima de, nye rang kar xeb chenggu duwe.

0: ཁྱི དང ཚང ཡོད པ དང ཆུང མིན ཐོན ཚད ཚོང པའི ཡོད པ སྐོར ཁྱི ཅིང ཆུང ཡོད པ སི སང རྒྱལ ཧ མོས མེ ཐི བའི མ བའི མེ ཐོ ཚོང ལ གྱོང ལུན པ ཆེ པ དང ཤིང ལས ཁན དན ཐོན ཚད ཆེ ཚོང ཆེ ནས ཆུང མིན ཡོད པ ཕར ཐོ པ ཆེ རྒྱུ ཡིན ཤེ སོམ ཤེ ས དུས ཤུན ཚུ ཕུང དོན ཐོན ཉར ཆེ རྒྱུ ཐེ རྒྱ གི ཕེ རྒྱ དང བའི ཅིན ཡོ ནས མཉམ འབྲེལ ཐོ པ ཆེ དགོས ཤེ བའི ཅི རྒ ki. Nganzu yu zhezam di nubwa yabu duyan ne, chongsip targe tong we chwe juan dan che ru tong yu yin xie sum shi. Ranyu zhong xingzhu ceri kang xinglin ximzhu so yi, le ru ximzhu ba wo mu. Nan xun sobe le dunba xie yinbe nguay ne, pa yun zu nun che du xun yun lang zu tang, ren nu ge su bu yu yin xie sum shi. Pen zhong, jie kun kuru yu sung yung cenze cai yu gong si, kwa me lo zhe zang se ba zhang tao yi. Pyo yi sa yu ru bak zo misu we che tu, kwa me lo zhe zang se che yu ni, nganzu gen zhi yin xie sum shi. Pyonchon Pyulu Suri Lopchen ki gigan tarba genzen ki. Pyulu Suri ki nashun gigan si yinbe nguen ne loma choro, rikshun tan la lin sundu jewe to ne. Suri shecha so yabu lam ne, Pyulu Suri zingyong pe sum topche, rengnyo kye su byu yin xie sum shi.
1: Rangyun jong, Kenkam Koryu Tashib Cenlien Dine ki Zhang Hui Fang Sardui Chobo ni. La zhe gao zhe ta cenze Sardui Chumche Chukyuru che Xi Jigdu Jewe Koryu Tashib Cenlien Gengze Ruga Ji Yiba ta. Loma nang kwan zui, pyo gi genkam sung je ge lin cha ji le gi chenpo pyo yu. Dilu nga ji kong chobo tira, ge yung ji kyeb sozo ki seng duye ta ge yung sobe dong gyu be cen nian tom yu shi.
2: Ni jian na, Zhang Hui Fang Sardui Chobe Chi Rui Bi Yi Cui Du Chobe Kumi, Ning Chi Chong Kenri Mido Zong Ki, Na Ce Chue Tu, Chong Si Gi Tung Chu Bu Ce Be Lin Bar Gyu Yu Shi. Rang Gyong Chong genkam Kuryu De Si Ce Lin Dine Gi, Zhang Hui Fang Sardui Chobe Kumi, Fu Xiao Peng Ki, Nying chi rikun sa chi ni ki chumi gu ta me do le chup dun yu ngan cui pyo gi ri lung kansar gui ti ma bi lin pa ta cheng si kwa dun che yu ji sung pa ri. Ri gi b lung ge che ne chung bi za chi cheng si ti ta cui da kang tu yi xip che bar gi yu. Cho bi ni chi ba Zhang Hui Fang ki. Ni xie na ku mi ni chi ti nying chi ta lo gu so ni lang bi ma bi yi xip ta xip che chi xing yu pa ri. Rang Gyong Gyong Gyeng Kham Kuryu Dashib Cenin Dine Gi Zhang Hui Fang Sardui Chobe Kumi Yang Xiao Hong Ki Dashib Cenin Chiebe Duan Chang Min Zhao Wa Nyar Cha Chiebe Tui Cui Zhegi Mibe Duan Chang Mang Bui Nyar Cha Tui Cui Tung Tung Le Mi Ter Ding Ngan Cui Tui Ka Yi Ne Yi Xip Cha Wa Chie Gui Xie Song Bishi Tien Ni Zhang Hui Fang Chobe Di Lu Zuan Ne Duan Be Pue Gi Chu Sang Xiebe Cien Xin Nam Chang Yin Ba Ta Zhong Yong Gi Chong Sibi Tung Chui Dian Jia Biu Cie Xip Xir Chie Bu Gui Tuyung kong ngok bi tan tuye ne gi rin tan che ru qin yu bishi. Zhang Hui Fang ki, ma bi ngab gil ha le xip jie cen nin qi gui bi, ngan cui nyi ngab jul li zhub qi gui qir xie sui yu jie sung bishi. Ni wei lue na, Zhang Hui Fang sa dui cok bi, gi kub rin bu tan rang yong zhong rin bi zu ni cin xim nam cha ni shul ha ta, de xip cen nin qi bi qi tuye nam cha jul ha li zhub qi gui gian kur yu bi na, long kam qi mi yu guo ju tan, gian kam de xip cen nin zang bu tan qi ur sung gyub. Nigu zangmei tuyongkong genin so kipkong cui yubishi. Zhang Hui Fang ki, ngan cui chu tan lung kam qi mo, di xin, zi zhi tan se gyu so le tukur qi gui gui gui, jie sung bishi. Lo ni shu yi na, Zhang Hui Fang cok bie kung mi, pyo gi ri lung kan sar gui di, jiong yong su kur yu tan ke lung bui cie, ren gui to de xip cien nin tu bie cha wa tan, wan de dong bie ma la dui yubishi. Ting gup, la zi sar dui qie bie tu ri gi le gyun chui, sar dui cok ba sar ba shu bie, bong ka tir ngar bie sun shu gui gui. Rang Gyong Gyong Gyeng Kham Kuryu Dashib Cenin Dine Gi Zhang Gui Fang Sardui Chokbe Kumi Gwin San Do Ji. Tanda Ngan Cui Ring Nui Jian Tu Kyur Gyur Tong Qin Jig Yu. Jung Gyur Mi Tep Ring Nui Gi Tui Rup Yin Bi Sardui Gyun Che Mie Bar Che Gui Bi Lie Gar Zhen Zui Chen Bu Chen Yi Ji Ji Sung Bu Shi. Rang Gyong Gyong Gyeng Kham Kuryu Dashib Cenin Dine Gi Zhang Gui Fang Sardui Chokbe Kumi A Di Qin Ki Nye Dong Zi Ji Lor Lie Gar Shu Bu Yin. Kuryu Sung Gyeb Chi Gyu Ti Si Ji Dian Bi Lie Gar Si Ji Du Ji Sung Bu Shi. Kong ri tuan bu ni mu te me bi xin xie tar ta chu tan zang bu chung ku ni du bi ne lin tar jie ya chi bi sa tu to sa de zo bu ti gan ye tam jie ke se che di zi bi pyun ju ge li chen sa bu zom chi ni bu ge su pyu yu zhang gui fang ki ngan cui ji dan ki le ne ti tong mian sen dun yi le dian bu jiang di ji suo tan ge ke chi li ge kang yu bu gu yin xi sung bu ji
3: ge jin ye su ji mi mang bu xi ye su tu cui tan dui ni ge bi ni le yu xin ge jiang Ta sa kuryu zang zhe qi gen cuo, tuo ling qiu cui nga ba ni guo zu di, nian ji ge le ne ding song qi xing yu ba ta. Kuo nan bei lu tuo ni, nian zui bei ning du gun jin ta, tarbi, tisin, xianpian, lele.

0: kere jo.
1: Rangi simtra chakni tsudi ngunay las. Nye chabdiyun gyun chenpudu. Pechi mishil kuwaliya te yichi satrasha.
0: Se ma kyo ta. Chami di mochu ne, chami shenta tam chodi. Ma se rangi nga, chami zowe ma che, chami chung za di zi diwa ya ya ngun thuri sudo.
1: Rangi kudu yine ya ka shol sam damde nga ka shu yi. Gangi chenpu katsu tre ne, rangda ki xie sabi ji la, ma gib sang ma jie yi zubi.
0: Rangi nga kini lu sa zi yu be, din zi yi na, nye ngui lingi nda.
1: Ngui lingi e. Yong a, dawa ri rizhe li nyingba, lo ri rizhe li nyingba. Mari, kanda nga ra nyingdo, mesichi dewa yu.
2: Nye rangi chup zel tebi, rangi mingdi yagu chups. Yine rangi mingi minglo da nos, kandze zebri. Yung ma ri, mingdi yung sa. Bungzi marda, bungzi gabu

pün zhōng dēm xiong nǐ, zhǒu lì nǐ sì yǎ bù xì tǎ. Diyagi pasatabu yin. Tengi diya tunli kodini Tsangshata omaso kintin shingro tunzi konara mijuti mo yinbara. Diyagi rüwe misi gyubu ti Dianwangtua tangi gyuzi ki sorsita chi. Tiji lariya zaji le misi du yobie yiwongi bujita nyamdu jibana. 团结女婿什么，简直是激情突破性的。

0: chuanbu jianglam xiara chengdu ni nu sasa para yinbi zhuo mi ri ge lu ju tuo zhen zui qi wei jianglam zu zhun qi le zhe xi yi nu zhuo ge qi le ke bi chuanbu jianglam mi lu ge ring zhun de xin ne zhun tu xi jie jue niao zhong ge jianglam zu zhun bi lu zhong ni na sa de ka lam sa pa ti zhun Jianglam ti, Zhongguo Kuigong Pieji ge nama saba duimu yin. Chengdu ne lhasa pari ki Jianglam ki duyun ngwe me chuzui sumzu le gyewa ne, taja chuzui jokson para nyungzhi qi. Lue ngwe su orzi zhuan chi nga tong si. Di ju benchor se yu ta, ishiya lo me gamsi zhu lam ki jimzhi zo di tu qi. Nidong zhenghe lue kumbu me do rebdu xiebe tui su. Zhebe congun jibe pionchong xiebe pyojyo yu gor chetong me gor pionchong ningzhi pepsu su joro.
1: 3, 2, 1.
0: Bijing ta, Shanghai, Guangdong su jiyungi xingzhong ta chonggir zhula ki yu gor wa sumdi la. Me do da we lamdu qie de. Sādoro pūsāṁ cūvī jīgī bēlēzhī. Nidong zhēng lūy dāo ngābī cī gu nīn. Pēnchōng lāsī, īshī ālōma zhūvī lūgdū cōngdūn tūnlī līng mūn sō kūr jū qī. Sāgōr jīg sōng jī. Nidong zhēng lūy lāsī nāng zhīn cōng sō zhēm zō gōm nīvā sēv jīng gēbārā gō cū. Zhongguo yixia loma ra guo yiwei zhe lam ke jin yi mei wen li, ne ge bi ra ta, xi zi lu, pie ge tun zi ji, cha da nying bu sum li, nu ju sa rui lang gor ta, li lo zi, yu nu tun zi ji, cha da sa ba sum ki pa ra, pion zhong gi, jie zhe cong dun gi to zi ngan li to wei guo li, yixia loma chong zi, guo guo gang di, lu yu gi, sin do sa ba du. Jianglam tui zhi qie bi zhongguo ta yixi a lomei jie ge war ge jim zhui lem di ki. Yixi a lomei se gui tu zhongguo sagam ge qie psi ne bop toro dangwa ta. Yixi a lomei se gui tu zhongguo pa cha ngar wei qie ru zhu ji lo qia jian sang bu zhun.
2: Dang jie you jie sang ma xip jie qie sa su wei. To jie sang sa qie sa su. Qie da tuan du.
0: Nidong nishu loro, chomo langme tse che rizhe zhuka ki rumi churi zemur zingde. Rangye ki churi zemur xeje che we tse che ta tse shib lingin zhu. Mi gedong gede shib shibje ca ge chu ki toze sarbe, chomo langme zemu zembu ling tu zha. Sibu tozi mi ngadong niji simbi chomu langme garsa chemu ru. Gongmu loo isi. Rizhi ruga ki rumi cui, loo zhu yoji ta loo ki tabji ji di. Langba cubzu ki simsi la zhu. Wanya teta tsangba, nidong jubshi loo ro chomu langme garsa chemu ru jiegab loo zha chibi jiezu chungwe ne cui yi. Gege gwe lo zhe yu, chomo langme garsa chenme lam yu ki xiang zhong nishu zhig zhi gi. Chomi che tong gya mi zhug zhi ta. Chomo langme cheng yu ki zhema ri zhe ru chak bi rungpo gwen tu lo zhu tu yu. Ngari chan zhe li xin ni, zem ling to se bu to xu ta. Yang pi ring shu ki tonu lu gyuru li shi shi yi. Chak chom ne se chanyom sabu to si mi shi dong ngab jia dun ju tun yin sin ba ta. Sabu to shu so mi ngadong sum ye ngab ju ngab dun sin. 我所我他领续记里阿东西别的给予滚地所恶里萨略恶准起于托刚才约我所地里不同意村大同比南诈欧金黄小红给那这边恶准如阿给几个马沙孔也玩托蒙西恶准操瓦切里他随冷地永所落东托局了推销了着迷西 能不能找到松的抗价是我呢第二个人是其为等着恰的出国切这里与托绝对不切

0: Nidong chugu lorwa, gyegam ne maza kwar tungjuru ngali gyewa tangde. Chi lamze jili ngabchu simbe, chuyu nungna shung lamgi gyechun leze cho yongde linju ji. Yume la lodara khaang gyeri lam gagwe gangin si. Lodra ta. Chö den khaang. Yu gor nilin dini, tingrib jingi jigu ji digara rinbi jun. Ngun ji gi tanzam tani jilu mo yin. Rita chu zama kim si yin. Zata zixin zama zhongur wang. Mingmi ziu soda kangi nyagola ziu me. Milo sumchutha ki ngaro to, digara jartoy chigen ka thangwe bema tsu tuyun chuzo chikzam kyakpa toro. Jiwa ta shingi metangde kyakchuk gwewe, chuzum chekale rame. Chungo tsuyu te bema tsu gomba chundu darchi. Soda kangi mingtu ya mingme tsu sheta. Digara tuyshi mebara, kang pobe tuyta charba pobe tuyleme. Lokormo dawa dunle nyewa changar chudu ni. Yarga kangpobo ni gyundin yin. Onyang digara lasam namda ta gyurmi tamze din. Khunzu sheba dara, mingmi ziwi tamzingba so ni megegi camda dabu yin. Mirimne mirubhargi mimang budu maki, pyonchong mimang ta simba jikdu jini. Gyegabgi tansam sung. Garnge tamara ngaji par sumto kangjong gi tansam so leblu to yo
1: le zhou yan la ru ga sa zhe le zhou du nie dang wan qiao bla xi yin
2: ngo zui lang de se di zhong guo yin tansam so ngan zhou yue bi mie jie da mi ma tuo luo de bu na ru
0: Tanzam dianjia yong wa qia yu ni zhonggui lu gi tingrib jing gi mang to kie jing yi. Tanzam zhe yong qie bi tingrib jing gi pi rim ni ye gup dianjia ta pi jie chue yong ta zhawa yu ba zang ma yin bara. Ti wei mi mang yong tu mong jor jo yong wei lak lin yin. Zhonggui lu gi tingrib jing la gun di dong wara tanzam zhe gui ji gyan lu mi rong. Chöödom tili tanzam dinling ngöy. Zhonggui lugi tingrib jinti kimsanggi digi ta jawa samu din. Lōngyē Himalāyē lāsō jībālī, lōpa rīgī mēbī, rāngī tsōpa gyōbdū kī gāngē kīsī chēnī, kīmshī tsūwē ngōsār tēnbī zhōngribshī gēshī chī. Lōngyē nāgī chabdūmba māngshīwa, nī yū lōpa mīrī shāngī lōpa rīgī māngsō yīn. Rāngī gī chabī lōngyē tōngdū, kōnsū gāwā bōmgī nyū. Ngunji lobarigi mangzo naksibdo chodoy chedi. Rita ngunli chodobchi. Nidong nishu loro. Kyungling chongzio tuyji ngubzi ngurugi chomi nebo chedi. Garza tuyajin. Lobarigi kyesho denbi kangba sarbe na tuyji chongyu. Kimshi li. Tuyzi kengrung shikta saja kengrung shikdoa. Namyang jyeje zo yin. Kong li jidun gigab ta gongchang nyambe ya jia yin. Jason Kong chung du loba rigi su jun xie dang to li zong di qie bi xie saba dong yu lo gabu yu. Zhexi damsang cha bi senpa ga lang lang ta zi ya jie lu yang ti wei nian xing zhou wei gang.
3: 야긴 오누가 닌동가 야긴 소미나 쭈로 야긴 디로 쭈중아 야긴
0: Lothar Pug Lothar Mashar Kongtu Kangsara Chukjitu Minam Gilu Ning Palazang Li Lothar Pasu Li Dada Dimji Jibarachi Pug Komsu Dara Suzi Kimtu Lothar Lungu Jidi Lothar Bina Parchi Mebi Muntun Sumarachi Lothar's 25 gomoro, nami so nyamto gudutung. Khomsu tiya, nangsata halamcha. Lothar's gomu, nyamzomta digi niga sadyo juja zowcha. Nachong lasi kimsang samara loyu nambara jawani, pyoto miri tunji ta tansam dinin. 다디 콤비지기 친지이 변종 미망기 로가 초비 지도 된비 초와야 로서베나 깨남 기주로 됨미사오 변더탕 외친 이슈신인 표기 수준 따라 신구토 냐준 님의인 老个那动作，四处相继行不去，任意给明显给偷了点点，压住起。关键男生你来却不骗你，悄悄退缩跑不脱，结果电信猛男急了，错啊！第一拼送钞票没拦得，破张波特拉他。 산딘조라칸 노블링카 세시디토기 링니기 니다기 편종야르무다신피와 토르괴바타 로주기 텐자르냐사치 미리카와라 종타 비리 냠지지 중리 로주기 리진사바 잠타 종유이 지겹수지 시진핑키 满足家养别阿公的米利卡给推蒙托对不起银鞋送，另外冬季若让里忙给碟子送热气，米利卡给每月蹦蹦年皮鞋的刚也切都碎的，推蒙托每月给人龙三百钱，品种里米利卡给推蒙托三百钱吧他，品种给陆军的米利卡给推蒙托三百钱，皮瑞塔米利鞋大皮瑞鞋具体。 ngachi par sum to pyo ki lu ju pye je to ta par sum to la dar chi geni tu zu ki chen cha ri yin la sa shi chi me ri lung ki cha jang yin

0: Kurni tongwa, wangza nyamsu jie yu. Kesi kiran mik ribzhi chiba tang, mi seba mi tongwa, mik ju tuanba, mik gamba sogi netun yu zi. Bijin bi min tang, tiawe reng xingki, mik nian zhonglu suri menze ximchu kang la pip tang, ngoyo la kabar tang, congkang nang li piengi gongzhu ngabzhu, rimi takjie tang, rimi nyamlin nang xiobie, kuni pipar gosu xiu, sani, hasa chonggi linggor xarlam, pahuo congchonggi nyingzham. Luzhi kabar, liago ye huji, chu ji nga nga nga ni chu, jik dun sum, ye gu, dun nga ni chu.
1: Hobji geba tang, na ju tuan ba, na gamba sogi, na kong dibu menze, yu fang, Nada Nawe Suchukala Pita, Wendu Kijele, Jimmy Shipjeda, Namli Nanjola, Gunilla, O Jimutilla, Yenzeki Sunali Tree, Didashi Chingi. Nawa Nasudonata, Sachu Langba, Nawa Utrava Soki, Nawa Devu Mizi, Nada Nawe Suchukala Pita, Wendu Kijeda, Chile Gila Zetone, Jimmy Shipjeda, Namli Nanjola, Yuva Nada Nawe Suchukangi, Nawa Mobata, Nawa Zansi Chine, Gila, Deluki Nawa Shi Chingi. Yuva Nada Nawe Suchukani, Geyongi, Muji Tempushi. Tanda khabar kibzi jilegi shibzhu thone kiki nada nawe netunla da kyun jingi yi.
2: Yuifang nada nawe sochu kanki ditang jisim chikubi yu yi. Nada nawe netun kala chongkandu pimi shibzhi nyamli nangzi gor gudang gursu gule mi gui.
1: Hase sani hasu chongki jingguan chu nyangzhe lholam khabar anja lewa ye guji chu ji su nga ji ji ge. Shizi sani shizu chongki samchuzi chu jatikilam khabar anja lewa ye guni ge gu nga gu chu.

0: siwa amla kira nga kema na a o kame yu ne yao xie sung chua ri mune xin nga suyo nyo supo nye yi ji hua tanda mung jib xie deyo ri
1: ya hai di mi hiya jib zha nye ti mung ha zi xie mo chua ji ma na di mi kene yung duwe a
2: amla kwa mma chua mung kap li shuwa abdi nye kan zon ne xie me
0: Liz, 불피다.

0: yamin kimbe na kung tibu mebta na kung kakba na chu yangsi tenba go na go yu kor lop ching yi du lo zi jik jim jim ho tukwa so gi yamin ni chun tun si gyokbu ching pi tang du pipta ching pi tang gi tun si ching pi lu ni gye kub ki ching wan la ki yu bi yamin na zi ju si si zi xing gi nin ju le ju bi min chu di nguan tu gi leng kyo tab lam gi go ni min chu na kung ki sawa gye tub la min chu gi gyu rim nang kab kya mi gubi tang na kung la puk tu mi bi to ni xio gyun kang ya mi ba yan ni sang tu
1: gyun tong yamin ni ri tang tie wei ren xing ki yamin ni la pin bu yu gyu rim yong la xie xie yu bi xie xie bu qi la gen lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ni la si nyang chen lam fu kang mian kang ki ni du bu sar be ka ju qing bi tang na nye di tang di ne xi ge zi lu mu che di kui ka ju qing bi tang na nye mie jie cong kang luo chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka ju qing bi tang na nye mie jie cong kang ji dian di ji zam ge qi ni ya a me qian zi ni xiong te mi a me la ku na wan wei mi se ki tu qing ti luo ye pa ju di zhe lam ti kong le pu ni ki ge zi wa chen ba qi 他们的顶秀气味恐怕也不对典型级别从哪使用了他们的这个可以女不点月别

ngazu chone chi xin bie ji lin di nan ming ara xie dou chong bie tu dian suo cha chi ni shu la zam bie long dong zha tu mei pei ju ru dang mei suo cha cui xi ne ni ba qie sang wei chone ji ba zai di tu ju dong de tie kong qu yu ni wei luo ru ke chun tu kon zui pei ju qi zai ti wei jiao su zhu xin yu yuo ti zhou jian qi xu ni mi ri yi ne mi ri ni tong mei min bo ru chi jia zha ne 탱기차라 통주로 계속 하자면 폐기를 주는데 미지기 폐기의 계기 중화 단뒤에 저중 감라 담보 체배 뇌수 체지 뇌수 티 무지기 시주 교로비 군대 팁시게 나서 내진 고비 시주 다제 도주로 교화 중이게 도주 저우 고바타 문야 도바마세 감어츠외 뒤지수 카데나 생암된 Cerdian zhuyi ki tosu ne di re tura tan, dom ki yang che we soje ki tara, sotop chung we xia zhang tan, ngam xie che we lang qian kang yin yang, tu yu ka de dian ne jok te men. Tong mar tun yu soja ni, tu jian ki ge bu tu zhu zhi. Kur yu la chue tu jie, huan zui yun jie me ba ra pe gyur che jing, chue yun ta me ling ki sa jia kang sa ra, le ma nyong we ne me. Mi-rik chonay chebe gamsa tada ne soja di-rik tongyu yu. Zhi-rik la pe-gyur chong ne rik somdo ngabgi zam yue jing, te-chwe ne rik chukil hazam la tosu de yu. Zhi-rik la sukshi me jing lupu jam la yu yu hajang ki cabu yu. Khonzu tosu ni, kwaqtong yinbe tochu dan ni che to nyozu dong yu. Zhuyi lo dara gibi tingjik che jing, cang re ni, guang sum ni, gya zang para dong yu. Zhuyi chu xi zai tao we, suan bo ro co zai ha jang ki ma bu shi. Ji cha ra nin chu ju jie su, zhuyi chu guang ni tuan jing. Su zai ha jang chung yang, nian ge qian bu yu. Zhuzhi ki tuju tuxi mi ji di, ka ji ki tuxi zhang nu bu suo jiba tan zha xing. Tuju ka ji ki dang ube tuju mi dong zha ki suo jie tu ki yue. Zhu ti ri ni aosu chuli ye wei xia ru ku kona ra yue be suo xia xing xing. Aosu chuli ube, zhu ti ri la dian da bali ya si ki yue. Long u chi chu ki cun tu, zhu ti ri ni du xiu ta cor xie dian be cun da xi xi. Guan zu ni se ku le to ki du xi qi xiu ki zhu di, 西林 泰番 主席 主天呢, 我东所家送我的 하장기 캐브学 混追土居 垂云所家 他的岁土吧马塞 他那长博的东家轮北民养岁土 主天, 奥斯处理也 刚才能够用所垂生有谁 你们测度岁土记 Kui ngui ngui ki cang nang kapsi chesu.

Ama, mamu nece na amu rani kisi mangu siya ya yu. Yine kundra siya kwa me shingu mi du. Tanda siya ndu yu ne. Chi cha abri. Ya ga cho yi ne cha. Du ba cho yi ne cha. Yime ne zu. Changma chinsa chinbri.

0: kinzo damsa xie yu. Zhurin zhurui ge, gongda nga ranzo. Kala chai ge wish dengi yin sigi. Ya yin da, tujin li bi xie xie.
1: Nga cha cha sao yu.
2: Nga xia qi bu sao yu.
3: Wei wei, ge jebi hardo. Nye jinsu kala dangu si jima xiongwa. Yega xe ga ju.
4: Ti che jemba la.
5: Zho zho.
6: ngā rāngzū lāngsū khuārdīng chārgū chēpzhī, chē zāng khuārdīng gyūma pēchū chēvīna dēndē chū zhōgzhī.
0: Zhē nē kē jēn sōm, dōng lē jē dēyā khār chē sō.
7: Līn jē,
5: nē tēng tāk chū mō tū zāng, nyō gō chū.
0: Gyūn tō zhū xio bā, mē gīb dī jē chē guā yā dūgā yā.
5: Rāng xē dī lē lāb yū, nē tēng tāk chū mō tū zāng, nām tā bē tū mā rī, nyō gō chū.
6: Rāng khār chē gā yōng bā.
0: Ngā kēn zō dām sā xē gā yōng bī.
6: Dām sā khār xē.
0: Nyan gong da, nga khala dang huyu.
5: Si, ala gu da, ala gu da. Chanda ma xie huo ne, khala sa huyu sa xie. Tente dam sa xie ayo ma re.
0: Nyan tui mi lo, mi khala kyun li sik ma xie. Ki si, kien zu xin tui men na. Ani nga zhu yin.
6: Yo. Ge xie ma sa huo ne zhu nyan bie.
5: Xie zang.
6: Nga zo jik lep da. Ping fa.
4: Si, nyan kien zu xie yu da. Nga hai ten ne pian tu ma re, nyan kaka xie ma xiong.
8: Si, dou dou.
0: Hmm.
8: Acha.
0: Oh.
8: Nga kia di kor, nga zo da zi xian yong
0: di. Da zi xian du mi du. Guangda xiu zu chu qi ga, sui zhong kan gi, jian gan na le. Ka la chai gie bu chang a xie gu du xi. Zhu gun da.
5: Acha, a le ma shu da.
0: Tui dong lu xiu la.
5: Ye, ma li.
0: Bye bye.
5: Ke dui nga zo dou lu gu xie. Gyu yu gyu xi. Nga zi xian du mi du. Xian du mi du. Li jie, ka li bi gu le.
3: Chen gu jie ji le. Gongda ge chuzu chuzu xiega sinba tando chuzu chida gam nyu sabge du.
5: Ozi bie le, tando chuzu chida gam nyu sabge du li chogru bia.
3: Ozi, tando chuzu chida gam nyu sabdun du.
5: Si, Dingxuan, ra tuzi ga nye bie, ha nye guo ga xie.
4: Zizi zizi, nye dian no, ke zui dian ximjiu xie bie nung ne, na wa gibish du.
6: Pingfan,
4: a,
6: yang me no, ra ngang su nyam do lekchen tak zi.
4: Nga ke su nyam do lekchen ga e.
5: Pingfan, ra ngang samla yaxi dong da.
4: Xia ro qi. Nye tando e kien su pa ye dang jie, nga sui pi ge chukpur sun sam de yu.
6: Zhuwa jie gume.
5: Zhu rui, jie shi dou yu bie.
3: Yun zha zhang la, qi zhang pi bie.
5: Yun zha li la, chua shi zha du, nga kien zo da shi sung gi, mi shi da hua yu.
3: Ti rin ye chu zhi zang, kong zi kala sa ga jing si.
5: Rang qi me bie.
3: Shi ra dou mi du, deb di tu bu ra shi dung, jie shi ra dian ya hu shi du. Yun zha, qi zhang shu da. Yun zha zhang la. Tirangka ngan zi namra di genki du. Munei, nawa jibshi du. Tata yonchang lila genki du. Munei, mahum suru shi du.
5: Sui genki na jiburi, lehe che duru ba. Samdramar modong.
3: Nye samdramar chitangme. Ngan zi namra di kanda mutu biyek ruba. Kirang sawa di na shuye gyunri nga yor la. Nyam nyung da juna kanji di le kurang li kyung nga yor ba. Kuang kari yin si yonchang ang tong chi ure.
5: Di chokwe zanzu ke genki che za. Dramar ma shu la.
3: Tata ye deo do si yin di. Tuzi chungda lingzhe yu sot shesha gyu zhugi. Mungzhan yin yin an zi lim zhaya ma re.
5: Zi, di yang chob sa se chungwa. Rangga ye dodol rwa chigwa ma rwe. Tanda yang mil gyabshe gyabche.
3: Nga mora wunne kabi yu. Yine mora nga nao dengi duwa.
5: Zhure, nye rang di nye ne xin yu yu. Xiao ye singe pomo di, su su dawa yu nye zhda rangki pe nye chigri. Kin wunne tsam mi duwa.
3: Yun zhang la, nye guo cui ma song. Murang nam zhang zhou zhu di li mne jie. Nye murang lo, se gu du song di lang, da do xira qi yu. Nga yi kengxi di li wo cui ba. Murang a na wang bujim kar xin na.
5: Zhu rui, zi dung si ya di, la gu ji ge do gu yung ma xe. Cho ni ge sam lu tun bu kwa xe. Kengxi qie ma qie di, su su ta qie gu ri. Din zhe si, sam lu zhamar dhamma du. Di le ni, tui ngui da dun xin ge xri.
3: Yun zhang la, jiran xe la xiu mei bie. Si dang dang da mei, jiran xiu xi.
5: Nga di di yin bie.
3: Ho.
5: Di le ni, nian rang la xin da sa ga zhi gu.
3: Kar sa u re.
5: Qian yu zi gu gi, nyang gu sa ga zho. Zho.
3: Hei.
5: Chut xeg zi sim sa xia.

0: gen gyanggor tsebyo la ni jelo jekdong gubya chuchu ripshi loro pyonchong panam zongdo chungpa ta. Jekdong gubya jepchu gyadu loro gubti zhuyang minri lubli ne lopchen tuanji. Pyonchong jizo chenri kan minri shimju chenpe na pyo gi mangsoy ta lingzhu shimju gi chale la shuexin. Le kyor nyesu nangji pyo rangyong zhong mima sishun ringne tang lukyu shimju kan gi lemi ta. Pyonchong lopcha chenmi bumran shimju lomien zubdun lobyun. Pyonjo mangchui gyuze kebe tunzo gi cenzin zhushi so nangshin yo la. Kongla ngachir gyekeb gi turim shenden mi na mi chi chershi yi cenyi rikba tang jizo cenri gi ni chi shenden mi na tang. Gyesi jikeb khan ki si shun gi mikse pongnyu tobe che keba. Gyekeb rinbe chakjin rinne keba so gi cenyi mangbo tumnyu yu. Rikshun jenze te, kong ki zamnawe pyo gi samadro kui gi luize tang rikzi jeba tang. Pyo gi mangsui gi langdor sewe njumi. Zhongken samzhu gi pebe lingzhong becho gor gi shimju. Pyo gi nyansu rakli, pyonchong gi lingzhong rinne tokshib. Sharbe lugyu rinne ta chobe gor gi shimju sheba so gi zamdib bidru nangwa ma se. Tadung pyo gi yigri nyi gi to ne zhonggui pyo rikba ta pyonchong shimju so gi tuitib to jie zom tang zumyi gya tang shibju lhagzam be nang yu. Xianyang kongki ngaji su gyekeb rinpa tang zhong rinpe lingzhong nyurgyob la sokbe leshi mangboshi zogyong tang likzhub nang yu.
1: Xiba di kesar gyabe zhongki lingzhong ki sunbyo rengxin. Ta sunbyo rengxin siya di lingzhong di nyarza chiya tang gyunzin chiya kyabi zhoye di karre se suna suygin ki tunne cha xia suna ka nye jire. Jik di yikdo re, jik nyeba di ngakdo ne re. Yine ngakdwa tang yikdwa ni durne xeba yinsu na zochiwa di ngakdwa ni junzin tang kyabye zhugi yore. Tene karre se su na zogi nangdwen tige di zhungbe luye du shubba tang chenbe long du jakba. Nyene nyen du gyu di junzin chiya tang ngane nga du gyu di kyabye zhugi di namba di zochi re. Che zang da turub kumyang ki lurub yejubye nang la shimjubwa kashye ki che zon bine lingzhong chwe ki zoho ki nangdun tige di gyache yeju chi zhongbe luyu du shu du. Yegir kwebe ki zhong di tata lingzhong chi ki chwe du gyache nishu yang singi min du. Si tinte ki sungzu tinte bie yore. Tati che la karre se sona nganzo māngzhū kī zhōngbē, chē jirī chē bē kī zhōng māngbū jī dēng yō rī, kī māngzhū tē jē lā. Yī nē tā līng zhōng chā bē zhō yā kī nāng nē chā xiā wā yī nā, zō chē wā tī tā līng zhōng ngā tār kī tū yī nē, tā lā pār tā kī tū yī nē, tā nā tā tē kī chē tār.